Hello, hello. Hello, hello, folks. All right, yeah, VST and Company, yeah. Okay, we're live here tonight dito sa Radyo Dalisay FM 993. Marami po tayo activities dito. Okay? So, sige folks, mga baols, sa baol ni Mang Ramon, lahat ng mga OPM icons, yeah. Una nyo narinig ang ano, iba't ibang, yan ang mga narinig rin during the ASAP, ASAP

Ayan! Join na lang kayo dito sa Radyo Dalisay FM 99.3. Live tayo tonight at hinihintay natin ang dalawang DJs ng Filipino DJs ng Sydney, Australia. Noel Ilongbailon and si Josh Jurasas. Okay, soon we'll be there, right here in Radyo Dalisay. But of course, siyempre, tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa Radyo Dalisay. Let's give another song, ano? Okay, here we go. Ayan ang Disco Fever. Galing na naman, OPM Icons. Galing sa Baol, Limang Ramon.

Todo mo na yan. Todo mo na dito sa Radyo Dalisay FM 993. Alright, folks. Live pa rin dito sa Sydney, Australia. Ang ASAP Live, but this one is ang Radyo Dalisay FM 993 in Chatswood. Okay, folks? Here we go for another song. Ayan, bumalik naman tayo sa ano? Baol ni Mang Ramon. Ang Hagibis. Okay, folks. Yugyuga na!

All right, folks. Yeah, thank you for listening to Radio Darisa FM 993. That will be our last song for tonight. Okay? Batong Malalim. Kagatan. Kagatan ng Juan de la Cruz Band. Yeah? Yan, ang Juan de la Cruz Band. Kagatan ni Mike Hannibal. Maraming salamat sa pakikinig dito sa Radio Darisa FM 993 in Chatwood. Okay, Noel Bailon, Noel Ilong Bailon, and si Richard D. Richard, where are you guys? Alright, baka naligaw kayo. Eto, live in Sydney, Australia, at malapit na. Malapit na matapos ang programa natin at susunod na ang nag-iisang Tony Peng. Live in dito sa FM 993 in Chatswood. Alright. Salamat sa pakikinig ngayong gabi. Sana nasiyahan kayo sa programang inihanda po ng inyong lingkod, Mon Carpo. Mga dalisay na kaisipan, dalisay na awitin, at dalisay na pang-aliw. Ang inyong pong lingkod, Mon Carpo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alright.

Magandang gabi po sa kanilang lahat. Maraming salamat po sa pakikinig ngayong gabi dito po sa Radyo Dalisay FM 99.3 at Northside Radio in Chatswood. Sana po nasiyahan kayo sa aming programang inanda at sisikapin po namin na mabigyan kayo ng mga dalisay na kaisipan, dalisay na pangaliw, dalisay na musika. Sa lahat po ng supporters at followers ng Radyo Dalisay, huwag po kayong magsawang sumubaybay at magpadala po ng mga updates about coronavirus videos and also information. Sigurado pong broadcast po namin yan on air. Northside Radio, Radio Dalisay FM 99.3.